0: Imam Ibrahim wax na ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jëlé na ci Tawus jëlé na ci Ibn Tawus jëlé ci bayam jëlé ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko Yalla natto won neena baatul lap rek la li ñu tuddé at-tahara neena ibtalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi Yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas musaq bu ko la gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bu amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign di set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko Yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaqu modi sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakan bi da fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and ak poussière bobu boko baye muy dugg man ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw li nga raxas sa gemiñ ba mu set wayante itam leleen nga jël soccu ba sa bañ set ba ca top itam modi bi ko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njañ do ko peñe do ko topoto yonent bi neene init taghatta sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu teud mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi bu de yi fete ci yaram mi modi lelli say we waaw lelli say we lolu suñu mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot ba gëna nu julit bi dag ay wéram waaw ndax dafa bok ci sunna yi yenen ti bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayin mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jemp ko ba mu yem loolu itam moo gën bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf suñu maam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci yi ko yàlla nattoo woon ba ca topp itam moo di natful it moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla nattoo woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu waree waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jele nañ ci muhammad ibn abi muhammad mu jele ci sa'id sa'id jele ci akrama akrama jele ci abdullah ibn abbas mu ne bat yi nga xamanteni mom la yalla natto won suñu mam ibrahim te mu matal ke neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom baye len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañ ay animist len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowo ku ne amuko te neena ba ko yalla sante namrous bam ko sante ibrahima def nako xam nga yalla sax bu mu yebale yonent yalla musa ne ko dama la bëgg yoni ci firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni firawna ko bon la ko katchor la ray nit ak nan ndox la yemalé waye firawna limuy bon bon yépp talubé la ci namrous kon ibrahima mo gënou na graw ki mu dajel waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba namrous wéram amatul lu mu wax te ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër téng yu mënta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul benn baat wala mu junju benn baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolu itam natu la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallahu banamu ak egypt ak lako fa dal yeb modi ay natt yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahima nanga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko soxol yek ndax ki teral gan man ma kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won nako ci ben majus majus moy jamu katu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci ci keur suñu mam ibrahim gané ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko dédét man safara la gëm man majus la jamu katu safara la ibrahim ne ko kuman ku gëmul yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem muniko kon demal bala ma la teral dal nga gem yalla ma jus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko limu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu manti joge ak lumu manti don teralal muniko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara ma ng koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koku nak té man la togn rawati na mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam ibrahima dawe ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu dugal ko ci neek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexe nga dem mu jus bi tam jaxle ci ñaari hal yi hal bu ñëk ba ak hal bi wutena waye suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko cara nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindé ak légui dund nga lu tollok ñen fukki at té ñen fukki at yi nga dund yépp dang ko ci moy di bokalé rek té mom nga togn té taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox namu waré kon nak ségam mom mo muñé nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotula dañ ma wote lo rek moma digal ne na ñew wola taral la ndax taral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour taral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam at yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bam ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahim neko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken damay jeblu rek ngir yalla bi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki ngor gu bax gango ngor gu tedd gango ibrahim khalilullah yalla ngi yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñi gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed sam ci seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al haqqah mal haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخفى

na tongo yonentam bu ko fi jitu jaar fi lu mel nonu dalon nako mumuñ ko te kom nak mom moy sangu minde fi te mo gën ñepp su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw lolo tax buñ ne ko diw jaaroon ne fi te muñ na lolo dana tax mu mën ci degeerlo bu muñ waaw kon netli bi yalla di netli histoire yonenti dafa bëgg rek mu nekk leçon pour nit ñi waaw ñi nekk ci njub gën ca deugur ñi nekkon itam ci neen mën ca genn ñew ci njub tay nak ñu andil leen histoire yonenti yalla Lut alayhi salam ñu ne yonenti yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamni e yalla daf ko yonni won ci dekk bu nga xamanteni ak ngor jigen dafa siiw na ci seeni penc ñukoy def te amuñ ca benn personne

fideeku julli yu bari yu shaay bu dekke bu la nexe itam nga fideeku diine ngani as-salawatu ko ndax sa diine ji nga ñu andil te muraka mo la xir an natruka ma ya'budu aba'una nga dañuy digal ci pour ñuy bayyi diine ja nga xamanteni ci lañu fekkon suñuy bayyi ndax sa diine ji mo la xir tay ba nga ñuy téré ñuy def ci suñu alal luñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow dal ya mous rek yow dal defé nga ne yow upp nit ñi xel yow kay kom amul alal togal rek qala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yanti yalla shaibu ne len yeen sama nit ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax len na bu fekente ni yalla daf may jox nubuwa yema jangal ma bama xam lu bax ak lu bon xamni lu aram ak lu dagan yalla jox ma wërseuk wu rafet wu ma doylu wo xamanteni doylo nako ndax bu boba damay fukle di top sheytane ba baña def lima yalla digal bay jël alal ju lewul diko dugal ci sama alal kokku duma ko def wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu tanak duma len digal lu bax ba pare nak di def lu bon lu bax rek lo xamanteni man mang koy jëfé yalla mako digal ma wo len ci itam pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent muni in uridu illa al-islah buguma rek ludul rafetal ñu set nit ñu lab nit ñoo xamanteni dañuy kowe ci lambo ay jikko yu tedd muni lol nak lama yalla digal te dana ci def sama kentalay katan te nak wama tawfiqi illa billah katanu ligey bobu yaakaarumako kudul ci min bir wa ilayhi unib te itam ci moom laa dellu sama lépp wa ya qawm laa yajrimannakum shiqaaqi an yusibakum mithlu ma asaaba qawma nuuxin aw qawma huudin aw qawma saalix wa ma qawmu luutin minkum bi baid moom shuaybu kontinena di waar aw nitam ne leen yéen samaw nit bu ngeen xiir mukk ci wuute gii ngeen wuuteeg man ak ni ngeen ma contré bu leen xool sama doye di gii sama ñàkk geeg sama mbum mu oyof mi bu leen ko xool waaw ndax kat bu ngeen xoolee sama ñàkk xool sama doye di xool ne itam silmaxalaa bu ñàkk solo ci seen biir nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla nuux ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla huud ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla saalix ya nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal te kat barki démb rek ngeen dégg histoire boobu xewoon ci waa kër Lut te xew-xew boobu ba muy am ak léegi soreewul ndax barki démb rek la ndax dañu wax ne yonent yàlla Lut ak yonent yàlla Shuaib seeni jamono soreewul.

ko ca don mo ca nek yonent ko mom muy chief fils mom mam le ci yonent bi ñi wax Idris yonentum mom Idris mam le ci yonent yalla Nuh ndax mo jur bayu yonent yalla Nuh manam jurul bayu yonent yalla Nuh waye yonent yalla Nuh bayam Idris al mam la ci mom ni mi ngi tudon akhanus wante sop bu mu sop am njang di gestu xam xam di ko wut ci barab bu ne lola tax ñu dakantale ko Idris ñu ne ci sanu bat bi mu ngi joge ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idris nax foko masane fek rek mu ngi ngab terem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gestu kon nga gis ni bu ko yalla ne yekati nako tek ko ci barab bu kawé bu yalla waxé lolu Idris gindjula buy wone ne kep ko xamné sakku nga xam xam ba am ko yalla tek na la fu kowe nit ñi itam danañu la tek fu kowe motax ñi gëna kowe ci société bo mën ci dem ñi fa gëna kowe modi borom xam xam yi kon bu yalla waxe ni warafa'nahu makanan 'aliyya dinu ko mëna nangu bu dul ci runu bu wogi sax waye yitté wu bi mu yitté wo xam xam rek grat bu reey la solo nunu netali ne yalla wacce won na ci mom fanweri sahifa la yalla wacce won ci mom mudi fanweri journal ci niñu ko meuna tuddé waye la ca nek yépp ay discours la mudi ay khutba yo xamné da fay war jami di len delo ci sen borom ndax moom yonent yàlla Idris Idris moom yonent yàlla Idris wax ne ne awwalu man xatta bil qalam moo njëkk bind nee na itam moom yonent yàlla Idris moo njëkk ñaw muy ki njëkk ñaw yére njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tërëxlaayoo wante moom yonent yàlla Idris moom moo njëkk xalaat ne li ñuy tërëxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muus moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwéyam moo tax da nga naan Idris mu njëkk bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nani itam mu njëkk defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu
astronomie xam walu bidiw yi ak xam xamu calcul ci mom la ko yalla ñëk feñalé mom yonent yalla Idriss alayhi salam kon lool lepp ay ngeenel yu nga xamanteni tabarakallah yonent bi di yonent yalla Idriss am nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya

wante mu melni yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem bu jifni neke ciofelam dafa melni dafa tegg won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu ben yeddel modi ne fa inna amarati bisu'i matta'abat min jahliha bi nadhir ash-shaybi wal harami mune fa inna amarati wirna niki sama bakkan bi nga xamne def may digal rek bisu'i ci lu ñaaw mom de matta'abat warul bi nadhir ash-shaybi ci ware ci xuppu be jaaw wal harami ak magat mom dal be jaawam kuy xup magat diko xup wante taxul mu waru lutax min jeeliha ngir reer gu targamu reer ni bi jaaw lu bax la ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bi jaaw sama leer la waaw kon danaka kuko am nga ko bañu ñuulal motax suñu mam ibrahim alayhi salam bi nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena dal di wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijam waaw motax goné su juddo rek ñu ñaanal ko né yalla na bijaw ak jam kon lolu tax dem na ba wex furu ak bijam kon yalla nañu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wex furu ak bijam yalla nañu ko yalla def kep kuy gone yalla nañu ko yalla defal muniko bijaw limuy meuna yedde yedduma bijaw limuy meuna xuppe xuppuma wala bok xupp yam may xupp titeluma magat itam xupp yam may xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gima top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم منيتم ولا اعدت ممكن سما بكان بريباريول جيمنا غور غور لو بور منا ام من الفعل الجميل في جف يو رافيت يو خامني قرا ضيف دنكو منا برنالي اك غان غو خامني الم واتشنا براسي سي سما بوب غير محتشمتي كات نيكول دي ادي كيرساو خمغا بي جاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخ لان اداب الضيف ان لا يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيني liñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ pa yank ñu ne te bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé dafa ñew ñu ne kon gan gu ñak kersa la mu ne kon nak kom bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fex bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele waaw parce que ganuk bi jaw ken duko berndele ay misfi waaw wala sawmu bari man kay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nduko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisé mu ñaw jikko rek nga jëppiko motax muni law kuntu su fekkonte ne nek na a'lamu di xamne anni niki man ma waqiruhu duma wek be jaw ba bu fekke ñew na ci sama bop muni kon de katam tu ma neub
sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mu neubbe ko lan bil ketami ci ñulal waaw mu ne bu fekkonté ni dal suma léré ni bi jaw bu ñëwé ci sama bop du mako mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mu ne kon ma ñulal ko bañ may jawalé goné waye nak wéx furu ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherche cigarette di dem wax deug yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax deug yalla nit warna rus bok be jawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wute jikko yu fi tudu legi motax mune suma leron ne bi jaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko war mal duma ko teral mune kon ma ñulal ko ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serign buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam dugg ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jele man li fan la meuna amé bi raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jimi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakkan de naru gor la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel bu dotul yeungatuti lolu jundi la boy wanene nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkana mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak na nga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mu mam motax nak mune bakkan dal do luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy ti dekke ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik bané xam ndax inna ta'ama wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwatan nahimi de nga mam apetik ku fukhle waaw bëgg bëgg aji fukhle manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jor neena do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi neex neex neex neena na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go warul wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné in tu milhu soko boyolé rek diko sétane bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy nam rek dana dem ba sax sikim di nam waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taftimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek muy yam xam place boko yamalé wul nak mu ëppal kon fasrif nanga wulbeuti hawaha bëgg bëggam nang koy wulbeuti nañuy wulbeuté nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wali yahudi ko jox lamu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox lamu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox lamu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal fek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal
kon wara'iha nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imatun bu fekenteni itam aje boy li ci jeffi di dem nang ko sam bayiko sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlat al mar'a donte mom sax neexluna sam waye bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusmi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hasanat barina bu mo rafet alele lazzatan ab banex lil mar'i di ñil nitki fek ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan bëgg loola mbir te mbir moomu sa alkane daf ca nekk waaw misal mi mën naa bañ a sori xam nga kiy tuux cigarette te ñu bind ci paquet bi ne kii lii baaxul ci sa santé bis bu nekk nga dang-dangi bay bëgg a dee waroon ci jënd soo moo naan wala nga jënd ci boog ordonnance boo fajoo wala boog nga jënd ci saabu boo fóotee nga dem jënd ci loo xam ne baaxul ci sa santé loolu day tegtale ne ki def loolu bakkanam la topp waaw te itam la mu topp rafetalal na ko loo xamante ni mu ngi koy rey ndax cigarette day wàññi dund te itam dafay bokk ci alak nit ki kon kam hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci foo xam ne sax du xam ne ann summ niki poson bi wala tooke bi boog fi dasa bi mu ngi ci ñam wi léeg-léeg nga topp sa bakkan ci mbir yoo xamante ni sa alkane ngi ci te yëguloo ko mu ne kon nag na nga bàyyi sa xel ci sa bakkan na nga bàyyi xel sa bakkan lool ndax sa noon la noon bi la gën a jege mooy sa bakkan moo tax mu ne wax sa dasa isa min juwain wa min shibain fa rubba mahmasatin charrun min atuxami wax sa na nga ragal ad dasa isa xew-xew yi min juwain ci laa la moom xiif la wa min shibain wala suur ndax kat fa rubba mahmasatin bëy na xiif goo xam ne charrun moo gën a bon fop min atuxami nee na ci tuxm maanaa yàlla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lekk leen naan leen te bu leen yàq ñu ne kat léeg-léeg ñu ne la bul xiif ba mu ëpp wante itam bul suur ba mu ëpp mu ne te léeg-léeg itam suur ba mu ëpp dana gën xiif ba mu ëpp ndax ki suur ba mu ëpp la muy mën ci jaamu yàlla ki xiif ba mu ëpp du ko mën ndax day faible waaw loolu la dafa am nag ñaari sens benn sens bi moo di e bu néewal sag jaamu yàlla buy ëppal itam sag jaamu yàlla na nga fexe rek ba nekk ci milieu bi waaw moom la waykat ba wax ne xubbu tanahi chatatu xayrul umuri l wasatu waaw nee na ndax xubbu tanahi boobu xir ci jaamu yàlla bu mu ëpp mën na laa yóbbu ci ngistal waaw gàttañ lu ci jaamu yàlla dana dem ba tax sax nga bàyyi farata yoo waroon a taxawe mu ne wante booboo gën a yées waaw ëppal ci jaamu yàlla nee na moo gën fuuf nee na nga tàyyal ca ba am farata yoo bàyyi kon fa rubba mahmasatin charrun min atuxami mu ne wastafrigi damaa min aynin qad imtala'at min almaharimi walzam himyata nadami mu ne wastafrigi na nga sàkkoo tuur ak damaa rongañ min aynin mu bawoo ci bët bu nga xam ne qad imtala'at fees na min almaharimi ci ay bakkaar mu ne walzam na nga taqoo nag himyata nadami kaaraangeeg rëccu maanaam fuñ la fekk rek na ngay jooy ci ay bàkkaar yoo xam ne dëkki nga ko di ko def ngir sag doomu aadama ngir sag doye di mu ne itam na nga dëkku tuub ak di rëccu ndax kat yaa ngeeg bakkante bis bu ne mu dugal la ci musiba wa xaalifi nafsa na nga wuuteeg sa bakkan
wa shaytana nanga wuti itab ak shaytane ndax shaytane limuy am am dole bala am dole ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu la jigal mukk ba nga top len nanga wuti ak ñom wa'simhuma nanga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytane wa in huma dunta ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi nanga len tumal tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul ay am naño xamni sheytane ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti' minhuma khasman wala hakaman bul ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xolo la wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yow ta'arifu ya gëna xam taydal khasmi pexem xolo wal hakami ak atté leg leg bakkan bi ñew di xolo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xolo ak yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytu ndiko borom batu neen te comme yow am nga ciqul liman ak top yalla bu la sa bakkan de xolo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fu mu joggé yow bu ko déglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërax leen lay wutal kon fala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayda al-khasmi wal hakam mune ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseils yu bax té conseils yi may joxé kat ñikewumako man ci sa bok ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax ne ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak neena mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax te faté bopam xam nga am nañu yalla wax ci alquran mudiji fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax te faté sen bop kon nit ki gudi diglé lu bax dafa fek mu warun ci ñeek mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamne mang koy wax rek bila amalin te jefewumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ji massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dur ak fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngaay te sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéglu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma ngi lay digal lu bax lakin waye man kat ma'tamartu bihi jefewumako wa mastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli lak astaqimi ana lan mo war ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé bu jub ba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ti yobuluma qabla al-maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayd man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci dengamam ci baqiyatu salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaacara walam usalli man sah imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli juroom yima yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli juroom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wéru wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dan nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rakka fajar yi
duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jogna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwad yubalum qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yow walam usalli man kat julewuma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi teetam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adzalama guddiya ila an ishtakat jamba tawat qadamahu nyari tankam ya lan la tawat ad-durr allah min warami bu bawo ci newi makna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yeb mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppulul di nafila guddii ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togn na ka nga xamanteni dan na dundal guddii ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togn na yoonu ka nga xamne dan na dundal guddii ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenti sallallahu alaihi wasallam dawul nafile ci guddii gi lu upp fukki rak'a ak ñaar ñu ne waw fukki rak'a ak ñaar la dan nafile wante saar yamu dan tari nak mo guddu taxaway ya yag waw xam nga ñaari rakka yo tari qul wallahu ahad banna gat waye ñaari rakka yo xamanteni dang ca commencer baqara ba maryam koku guddu na taxaway ba yag na waw kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fukki rakka ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxaway ya dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarid segam mo am farlu gogo rawatina man imam busairi nga gis ni kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def doon wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallah mbok yi li modi li nga xamanteni gor gui santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi ñu bayile nak tabarakallah ustaz hasan fall te itam di gërum suñu technicien bu baax bi di cieri wax deug yalla ligéyam rafet na te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligéyam ñuy gërëm itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallah kon duñu def rek ludul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah.

wax malaaka yi ne nañu génnee benn xeer bu ratax ci biir teen bi. Xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloog yonent yàlla Yusuf ba tolloog tànk yi Yusufa taxaw ci, moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul, dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi. Xeer wi di wàcc di wàcc di wàcc ba ci ndox mi Yusufa ci kaw xeer woowu la nekkoon, mel ni mu ngi ci kaw lalam. Waaye ñoom gis nañ ne bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax Yusufa dee na ci biir teen bi wala deewul. Neenu fa naa daw fa dhanna annaha rahmatun qad laxiqatuhum fa ajaabahum fa hammu an yarjimuuhu bil xijaara fa yaqtuluuhu fa manaahum yahuza. Bi nga xamante ni yoor nañ ko ba dëkk buum gi ba yaakaar ni Yusufa dee na, ñu ne nag léegi ni ñuy xame ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam, bu wiiwoo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo. Bi ñu ko wooyee nag Yusufa daal di wuyu. Waaye la tax mu wuyu, dafa yaakaaroon ne bi moom si ji dafa amaat benn dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen ndax pour ñu del pour ñu génneewaat ko, looloo tax mu wuyu leen. Waaye bu xamoon ni wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul kon du leen wuyu. Bi ñu wuyoo nag ñu ne ah kon Yusufa deewul, kon tey ñoo jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee. Bi ñu bokkoonee ci loolu Yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def, yéen yéen a ma waxoon ne Yusufa duñu ko rey dañ koy dugal ci teen, comme dugal ngeen ko ci teen ba pare def charte bi ma chartonté woon ak yéen def ngeen ko, kon bàyyi leen ko bàyyi leen ko. Bu ko fi ay tukkikat rombee jël ko yóbbu ko, ñu xam ne kon génn na ci suñu loxo. Su fi nekkee ba tey itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent Yusufa nekk foofu ca teen ba. Waaye nekk lu ne ni am na benn malaak boo xamante ni bi ñu dugalee Yusufa ci biir teen bi, moom malaaka bi ñëw nag jóge ci àjjana dagg fa ay fumi. Bi mu ñëwee fekk si Yusufa ci biir teen bi, mu daal di koy jox fumi yooyu, moom la Yusufa doon lekk ci biir teen bi. Ah, malaaka ma nekk faak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jant bi sooye, malaaka bi nag tàggu ko ni ko kat maa ngi delluwaat. Fa xalalahu yusuf ida xarajta an ni astawxichu fa qala lahu lmalak qul ida habta cheyan ya sarix almustaxlisin ya qiyas almustaxifin ya mufarrija kurabi almakrubin qad tara makani wa taarifu xaali la yaxfa alayka shey min amri. Ñu ne bi nga xamante ni malaaka mi jóg na pour dem, Yusufa daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëngëm te man rek maa fi nekk. Malaaka mi ne ko danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek, soo ko ñaanee yàlla mën na la defal suturam. Mu ne ko ñaan googu gan la. Mu ne ko waxal ne yaa sarixal mustaxlisin yaa qiyaasal mustaxifin yaa mufrija kurabil makrubin qad tara makani wa taarifu xaali laa yaxfa alayka shey min amri. Mu ne ko yow yàlla mi nga xamante ni ku yuuxu dégg nga ko, yow mi nga xamante ni képp koy xettaliku ci yow lay xettaliku, te ku xettaliku ci yow nga xettaliku. Yow mi nga xamante ni ku am njàqare yaa mën a taxaw pour buñ ñëw ko njàqare loolu ba mu dañ, yow yàlla de gis nga place bii ma nekk, xam nga itam melokaan yu ma nekkee, te sama dara umpul. Bi mu waxee lii fa lamma daa yusuf bi hada duaa baasa allahu ilayhi sabaina malakan. Bi nga xamante ni Yusuf wax na ñaan gii ko malaaka mi dicté, nee na ci la yàlla yebal nag lu tolloog juróom ñaar fukki malaaka, ñoom ñooy ñëw dugg si ci biir teen bi wëtali nañ ko fa lu tolloog ñetti fan. Waaye malaaka yooyu xam nga léeg-léeg malaaka dana yor jëmmi nit, day ñëw jël jëmmi nit ndax su fekkoon malaaka yi dañu ñëw ëndaale
seen jëmmé malaaka kon yusufa fit na lay nekk ci temb waye nak dañu ñew ñoom andalé ay jëmmé nit manam e yor ay jëmmé nit ñu rafet tok ak mom di waxtaan ak mom ci bir temb mu melni yusufa mu nga tok ci wetu bayam mu melni dal legi wetatul dara jot wa fi yawm ar-rabi' atawu jibril fa qala lahu ya ghulam lim tarhaka fi hadha al-jub قال إخوتي لأبي قال ولما قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من دين خمين تنين يوسف دورنا فنيت فن تيا من تيل فن مي فن دين خمين تنين يوسف ورجن كتن نين أمنا ben malaka buñu wax jibril mom moy ñew fekk ko ci bir ten bi ne yusuf kam mo la sanni ci bir ten bi mu nekk samay doomi bay mu ne ko tax ñu sanni la ci bir ten bi mu nekk dañ may iñane place bi ma nekké won ci sama wetu bay lool rek lan ma iñane mu ko tax bëgg nga genn ci ten bi mu ne ko waaw mu ne ko ma ngi ditte ben ñaan soko ñaané insha Allah da nga genn ci ten mu ne ko waxal ya sani'a kulli masmu'in wa ya jabira kulli maksurin wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliba kulli maghlubin wa ya 'alima al-ghuyub wa ya hayyan la yamut mako nga wax ñaan gi so ko waxe rek insha Allah da nga genn mu ne ko ñaan gi gal mu ne ko waxal nek yow mi nga xamanteni lepp lu ñu liggey yow ya ko liggey yow yalla lepp lu dam ya ko meuna jam lepp lu xamanteni mbolo la ko xamanteni mbolo mu feñ la wala mu nub waye bepp dajé wala bepp mbolo mu am rek yow téwé nga kala fa xew xam nga yow mi nga xamanteni kit ku dey mo xam mu ngi deyante ci bir geej wala mu ngi deyante ci lu mu guddi wala fu mu mën ta deyante lu kaddu go soufé deg nga ko yow nga jégé te sori wulo kenn yow mi nga xamanteni yaay wettalu kep ko wett yow nga xamanteni yaay jappalé kep ku ñu nopp diko sonnal yow mi nga xamanteni ya xam kum peuy yow mi dund te do dé ba mukk yow mi nga xamanteni yaay dundal way dé am ben bur bu dul yow ma ngi lay sellal ci lepp lo xamanteni ya yowul ak sa jëm ma ngi lay ñaan yow mi nga xamanteni ya am ya mom cant bu mu jeex ndax dañu wax ne cant ñent la ñent cant yu yeb yow yalla ya ko mom waye bu ne ñent cant la da nga xawa jaaxle naka la cant mané nek ñent ñu ne ko gis na ni suñu ba ibrahim dañ ko raylo won ismaeil mu war ko rendi pour jamo ko yalla loolu xawon na tis ci mom ndax domam la waye sañ ko wona bañ ndax ndigalu yalla ismaeil itam de ko xol ko yombuta gis surtout mo jam ci ci yow mom itam de gi xawon na tis ci mom te sañ ko bañ ndax ndigalu yalla ñu ne itam jibril yalla neen ko jilal xar mu remplacer ma ismaeil me ñu bañ ko ray ndax natuna ibrahim ba xamna ne li deggul lu deggul ci mom kon yobul ko xarni boko bu fekente ne nak xale bi deena man nga ci am man nañ ci wacce say grade ne ko itam e ni nga daw bala baka bay dem ci batam kero bi jibril ñewé tassante ibrahima don dawal loxom pour tek mu ñew tey ci loxo bi roj ci ismaila dugal xarni kero ñom ñent ñep sant nañu yalla ibrahima neena alhamdulillah ma ngi sant yalla ndax manon na top sama ciufé ci sama dom ba duma def li ma yalla sant ismaeil ne alhamdulillah ndax itam
sama baye mënon na ma digal li ma bañ baña def li yalla santane kon man ki sant yalla segam moyu ma digalu yalla xamma dadi ni alhamdulillah man dama ngi sant yalla ndax sama gelet mo na ra wéccé deletu yonent mune mbecte momu de ken xamul mo tollu suma ko ñakkon xamul muy def jibril dadi ni alhamdulillah ndax bu ibrahima rayen ismaila ñu wacce samay garat ñu wacce garab garatu shaytani ñu nekkon ñenti cant yoy yep yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk da ba nga ne ma ngi sant yalla nga wax kon ñenti cant yoy yep del wat na ci borom kon yeen jur gi nga xamanteni ya mom cant te yow ya fente asamani ya créer asamani ak suuf yow mi nga xamanteni ya mom nguur kenn mom ko kum gis itam muy bataay lu ci nguur ya ko ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom magay di borom tedd nga ma ngi lay ñaan nga julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barke yaronte bobu sama mbir mi ma nekké ak xat xat bi ma nekké yalla nga ma wutal buntu yaatu yu ma ci génné te itam yalla nga ma defal wërsek fuma ko foggé ak fuma ko foggé wu neneen bi mu waxé ñaan gi ci la yalla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki ko diko jël waye gis nañ ne mbokk yi isbar yonent yalla yusuf xajo ci ben waxtu motax day nek ay halaqat buñu waxtane ci aljuma bi bu benen aljuma bi ñewé ñu waxtan bu jéxul ñu waxtan ak ci benen aljuma bi waye dal fiñu ag ak yonent yalla yusuf mo dina dal bayam bëgg nako mbugel ko xamanteni mbugelu yalla rek la te itam gis na ay taranga yu feñ ci yusuf yo xamanteni dafa garsi te modi yalla nan nako def yenent da ko def itam mu nek nit ko am daraja yo xamanteni aduna bi yeb dañ ko wisi ci lolu itam gis na ne netlina ak gent ko xamanteni bam ko netlé e bako mbok yi degge def na ci ñom ak kañaan lolu taxna ñom fat nañu yusuf ci seeni pexé jël nañ ko ba duggal ko ci ten ten bu ko duggal nak ya japp ne ne ñom yusuf deena légi nak ñom lañuy xënté moddi ñuy démé ci seen wayjur ba waxtaan ak mom ba wan ko né ko yusuf tiliya lek nañ ko légi nak ci complo bobu la ñu nek ban pexé la mu wara teulalat pour mëna dem ci seen papa ba convaincre ko légi nak waxtaan wi mu ngi aggé insha Allah ci aljuma bi di ñew wala ba ca top kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen sigul ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam moko netli waye du ay netli yo xamanteni dañ ko jëlé ci masamba wala ma demba ay netli la yo xamanteni alquran moko netli tuddé ko ahsan alqisas mbokk yi seen mbokk cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk abdullah diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñi kon mom yaqub xelam dañu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhim legi bi nga xamanteni yonent yalla yaqub xalé wax nañ ko li xolam naqari na lol mu ne wona sama njaqare ci sama dom ji yusuf e budiya dal di wax tal ngir njaqare mu nar te neub nar ga bu bo xolé kanam ga do ko gis mu dal di dum moyu xalé yi dug neegam tok am na par lol ci xolam waye xalé yi wax ko ne ko tallahi taftau tazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginnu ci

na ngeen nek ñu diggu doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci saraxé di ci def lu bax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contané mune xorondom bi mo wax lolu yent yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuha al malik wan nabi a'taka allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muneko picci mi mu ngi may nuyu dima ndokel itam ci tarangi gima yalla jox dima ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagnel la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu siwat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jeki jeki rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu siwat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu tagu ko ne ko ma ngi ñibi Sulayman daal di koy yewi mu dem motax amna ben picc mu ñi wax jamu job mu nek picc mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adama yi ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mondi ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqu tayr lu ci wax wala musab ko xamnako yent yalla Sulayman dekkam masna bekor bu metti ba nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yent yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi and ak jinne yi bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci teggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay oomam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفلو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghina lana an rizqika dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkoo nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ki sa yermande ki sa mbax yalla nga ñu may taw mune
bima degge xorondom bi wax li yeb naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu ne ni insha allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolu kon di deugal li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne is bu nek yalla dana yorndu asaman sepp souf pour beug alak nit ñi ci bakkar yi ñu dekké nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamu ko yonent yalla sulayman alayhi salam bis xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba bu dan tukki da dan jël wax ne ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage am ak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lu mu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit téléphone di jëlé wax dila ko yob diko jëlé Sénégal yob ko Amérique wala mu jëlé ko Sénégal yob ko Makka non la ngelaw yi dan jëlé wax yi ci barab yu sori diko andil yonent yalla Sulayman alayhi salam ñu ne Sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xur wowo nak ay xorondom yi kesse ño fa fess xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir keur yi bala Sulayman ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke Sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nen ko wax bi ba ci mom bi Sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya muné ko yalla ma ngi lay sant ci sa xéewal bi nga xamanteni xéewale nga mako xéewale ko itam samay ñaari wayjur kon nit ki fi Sulayman nga fi wané né nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barké wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xéewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla Sulayman dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala Sulayman ak sek dolem dana len jogatt du ko yek Sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman daldi koy lacc ne ko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muné ko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di lacc ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Sulayman di jogatte du ko yeb khorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun muniko xana deglo la yash'urun ji yow jappew mala togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow burgu manu nga do togn muniko jublu ma itam ci wax ji ne sa soldari dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais meun nañu joggate seni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu gisee ku ko ëppele diko ñé dem ba am faiblesse am mu ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg mu ne ko ma aradtu hatma an-nufus wa innama aradtu hatma al-qulub mu ne ko sen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolou dana tax dootu ñu mënaté sabbal seen borom comme ni leen ko yalla santé waaw xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ya mu gis tax mu nekk leneen di rasta wala muy nan wala muy def leneen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war ta def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis na ko neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waw jaamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisee li Sulayman am meun nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman daldi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman daldi wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol bi xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Sulayman ne ko dedet xawma ko won de muneko dawa jarahat qalbihi muneko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jeglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak sopp boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Sulayman ne ko eskay خروندوب بي نيكو وهل تدري لما سميت سليمان خروندوم بي نيكو ناخ خمغا ياو لوتاخ ني تودي لا سليمان مونيكو ديدت مونيكو لانك سليم واو وكنت الى ما اوتيت بسلامه صدرك وحق لك ان تلحق بابيك داوود خروندوم بي نيكو لي تاخ ني تودي لا سليمان mu ne ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci aybi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj aybi xol yep yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mune ko benen bi ci def itam lila yalla jox yep ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mudi xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngor ko yitel ak alal mané ko kon nak sa deun bu mucc ci mbollem aybi aduna ak aybi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yami may ndax yeen ñaan ñep seen xol xol yu mucc la waaw te yalla borom xol bu mucc la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim mané ko Suleyman muneko labbaik muneko atadri lima sakhara Allah laka rih muneko yow Suleyman ndax xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fo beug dem ngelaw yobulako tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw ko ci dem daw ko ci delusi muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw yi kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man la upp waye do ko gis waaw man nga ko man ngay yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jele itam def ko ci mbuss do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaruta japp da ngay xol nit ki su fekke yaangi tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yegg waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati mukk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ne ko jappone ñep gis nañ ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yep ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxe li nak Suleyman daldi mu daldi yemu ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sante dila geureum ci xewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayjur wante mbokki gis ne ne yonent yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xeti may yo xamanteni ken munu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy war am katan yu doy war yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy war lañuy am doole ñom jinne yoyu yalla tagatalon na jinne yoyu yep yalla tagatalon nako Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokkon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni wa laqad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Sulayman jëlon nañu itam ben yaram sanni ko ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nañu jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni gëstu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenen ti yalla Sulayman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yonent yalla Sulayman beug ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Sulayman joge domam ji man na continuer donu ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim ki Sulayman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donu Sulayman kérok Sulayman ba mu demé ba ndortam ñaaw dafa jël domam joju denk ko niir yi lakko ko ci ko niir yi fala ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Sulayman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Sulayman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Sulayman tax nañu bëgg sakal pexé domam ak fako Sulayman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Padja

walu ñanaaw dajé nañu ko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bimu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekente ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hudhud bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikulo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonenti yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun alla yasjudu lillahi allazi yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim hudhud neko dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour buñuy wax Balqis yorna nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy la xewal ye di bari yeb santna kenen kudul yalla jaamu na kenen itam kudul yalla ndax jaamu lay san jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xereum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeneel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom sokko def liñuy wax nan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mu am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam budé yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu reuy ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci la yonent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xaw nañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ne ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour ëndil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gure gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubuwa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysat ad dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti pokere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de ma ngi len di yegal ne man de defuma ak nenn aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na mo nubu wa jox ma hikma motax mune len mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiyya dallo watal andak ni ak adiyé yi nga indi soxlo wumako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuup si fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan guñu mëna dékko te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bi malikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ca Balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci Sulayman ci ngeum gu degg liñu gis ci mom ak pas pas bu wir ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la Balqis wax ne giñna ci Yalla ne koku ngeen demon di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yoni te ma ngi len di yegal ni bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekk ko su boba da neen am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk bi muluki qawmi hatta anzura ma amruk wa ma tad'u ilayhi min dinik Balqis dadi yonne nak ben ndaw ne ko demal ci Sulayman nga wax yonent yalla Sulayman nga wax ko ne ko ñu ngey ñew ne ko dal ñu ngey ñew lepp luma am ci bur lepp luma am ci njabot dana and ak ñom ñew ba ci mom set ci lan la yor ak lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenent yalla Sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko decorer yemina ci rafetay motax hudhud bi mu ñewé bokku na ci lamu netli yenent yalla Sulayman bokku na ci lam ko netli yemegu chezam bobu yeme ne ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yeme na ci walu tar motax nak Balqis wax ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol ndax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabem yi nga xamanteni mo don ciabi palemb
daf ko ëndalé moy ciabi ya nga xamanteni mo tecc chaiseam bobu mu dan tok daf ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenente yalla Sulayman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Sulayman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Sulayman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le Sulayman nak seen pënd ba mo daldi laaj né waw yëngu balé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Sulayman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana kën ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chaise bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garde mom Sulayman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlé li chaise bobu andil mako légui ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la indi ko légui Sénégal waaw té chaise ba reuy na reuyay go xamanteni xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reuyay gu mu reuy ak disay bu mu dis Sulayman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jele li chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Sulayman ban cause mo waral Sulayman wax ne nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci saba ñu ne ikhtalafa alulama fi sabab alladhi li ajlihi amara Sulayman bi ihdar al'arsh fa qala aktharuhum li anna Sulayman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha fa arada an ya'khudha sarirahha qabla islamiha wa qala Qatada لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فملني نيت واخ امنا جي ني ني بروم خام خام يووتي نين جي لتاف سليمان واخ ني ننكو انديل شيز بوبو بلقيس دان توك ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ni Sulayman dafa xemmem chaise bi te alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lew na la dom mu xamné mom bu fekente ni Balqis ñew na bu tuubé chaise mbele dotu ko lewati lolo tax mu yenne pour ñu jël chaise ba bu ko defé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Sulayman gisam du aduna gisam itam du chaise ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Sulayman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ni hud bi mu ñëwé doon ko wax na chaise ba mel néna rafeta wi chaise ba daf koy yéem waaw ndax Sulayman ku bëggoon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggoon nak gis chaise bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dekk bi. Amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni Yalla amnako. Waaw. Ak nguur gu reey gi nga xamanteni Yalla joxnako Suleyman.

bi len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñi atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci ko ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti deke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëggee jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëggee and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé di ko sujootal wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nan sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaadul ndaw si laacé ne len waw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñune ñun de ismullahi alazam lañuy yéegi suñu atté ba ngon jot rek ismullahi alazam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yeg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce den ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sakku waye ndaw si li la len wax biñu bañé ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer ne len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ku ray nit neena na nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm nit mom bo xasse reey julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khaba'ir ndax nit ki bu nané sangara rek taxaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñaawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané dal di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu yalla dogal nak am waju leen gis balen waji gisé nak ñu ragal waji boole leen ñu dal di kar waji dal di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax jappon né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu rayu ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yek yek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yegg di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yegge te ismullahil azam dafa diis kenn du lako jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way ten ko ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenko ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masxu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw so nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laaf dafa toy waaw melni picci muñu xëpp ndox ba laaf ya toy mu pet petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yonenti yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yonenti yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yonenti yalla Idris ben nit la wante li ni ay jëfëm yu bax doon yégué di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis ne ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew ma mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xey jaamu yalla mom lay yégg ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nañ doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xamne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'i al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolu Idris alayhi salam ne ko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu jéggel nax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoyu ñu jël ko bu ñëk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len buggal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tuké nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaika wax nak né manam ci ni len yalla mbugalé daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci babil babil nak buñ ko waxé amna ñu né mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënté seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna ben nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wante leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibar ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna ben bis ben way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddu yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalé mbugal ba biñu yonne yonent bi ñom japp ne ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax di waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu mbugal jeexna kon nga xamne kon ñaari malaika yoyu wax ne ne bu fekente ni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar niñ la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal danen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baxul day takala digënté doom ak wayjur day takalé itam digënté jabar ak jëkkeur kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal danen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekente ni nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekente ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi ginnaw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekente ne nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon su liman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lool mom moy ak ngëma dik yalla lool moy ak kéfer legi nak ap yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko mëna dalen la ko jangal sax njibar mën nga ci def lu nekk nit ñi sax mën nañu dem ba yaakar ne ap yonent nga ndek ak njibar rek ka yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ap jibar kat dal du mëna taxé mukk ndax ak yéfer la ap jibar kat ap yéfer la du mëna taxé mukk lool la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëggu ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ciy duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxone
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yonent bi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di gignal ne aduna mo gëna nek jibarkat fufu harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yépp kon nak harut ak maruta e ñoo fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xétuk jibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax na né nit ñi xamé ku ñu ba tay e digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wu ñuko ndax jibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mudi miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yu yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci lab di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa wasih mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yëm ñëpp boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gor lu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def koku bu defé lu yëm nit ñi itam lañu japp ne lamu def lañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wor mu ngay nan sangam mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar wanti du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wasallam santane mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñu su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat mo leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena cipp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena nak
dana la baye shaytané nak mudi sa kilifa waw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek kilifa motax yalla jéppi na ci barkat rebb nako itam ndax wax na né sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuté ci né ndax jibarkat bi dañu ko tuubal

0: تبكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدوتل ديك منيكو تمان لي يغلني جوي دوتل من جرين نيت كي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhira rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek sheytane fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel du keur guñuy nek ba faw yag yag dañuy ñibi kaddu yu rafet yoyu le suñu mam hawa defele suñu mam adam alayhi salam motax yalla ni wutal soxna pour sa xol mëna dalé ci mom waaw waxuñu nak soxna su lay tek fitna waye soxna so xamné bo jaxlé mu defal la dalal la kon suñu mam hawa dalalna suñu mam adam alayhi salam ci naqaram wow ndax wax neen ne suñu mam adam tokna lu tollok temiri at yo xamanteni nangul la retane ndax metti lu krim bu reuy bi nga xamanteni domam def nako waye iblis mom nak ñaawal na len ne len yena nekkon aljana nekkon fay ci kay nekkon fak dundugu neex ma añana len ko ba genné len ci aljana ju yaatu ju feex joju ak xewalam yu reey indi len ci aduna bo xat bi tay nak yene ngi commencé am naqaru xol mak samay pexé dana fexé ba ëlëk suma dé dugg safara duma fa dugg man dong ay budul won ak yermande yalla bi and ak yeen kon yow adam amul kenn ci sa njabot ko xamanteni rek dañu dugg aljana ñepp safara lañu jëm and ak man ma len bañ iblis la'natullahi alayhi kaddu yoyu la wax pour feddeli nonom nonelam ci doomu adama wax ne ne suñu mam adam alayhi salam yalla remplacer nako dom ju bax ju ñuy wax shid munekon itam dom ju yeme ndax so dimé ci khilatu dhahab fi sirati khair al arab sidi haji malisi mung fay wax ne wa kana shithu wasiya al asl muntaqilan min khiratin karami lil khirati al karami muné shith ci mom la yalla jaarale leruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolo tax bu muy ñew anduta kenn mom dong mo ñew ndax leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom shis mom nak bi mu ñewé motax suñu mam adama mëna fatte habil mu nek nak goné gi seus ci mom mu koy wax ay mbotam diko wax ay xabaram yalla itam def ci mom secretum suñu mam adama alayhi salam ne bu fi joge shis mo koy don mu nek prince héritier nek waliyul ahd bi motax mom shis moy ki nga xamanteni mo donu bayam bu bax bi di adam alayhi salam bi mu ñewé mom mo tak labuda mu di soxnam motax nak ñu ne suñu mam adam wacce won len ci mom lu tollok jurum fukki sahifa mo nekkon téré bi nga xamanteni yalla wacce nako ci mom wayna qabil mi nga xamanteni mom mo ray habil mom suñu mam adam daf ko dakk genné ko kërëm ndax dafa moy ndigalam yalla itam jëppi ko ndax ray na nit kon nek na aq ndax moy na wayjuram nek na asin ndax itam moy na yalla ci ray gi nga xamanteni ray na ko nit ki ci la dawe nak dem ci ben dekk bu ñuy wax adn ci rew mu ñuy wax yaman fa la nek nak fa la iblis ñew nak soppeliko ak jëm mu ñew ne ko xam nga li tax ba nga jëlé sarax sarak jël sarax yalla nangu saraxu sa rak bayyi fa sa sarax du dara ludul ne ñom safara sarak ji ak adam safara lañuy jaamu te yow nak musulo jaamu safara lolo tax safara mere la jëlul sa sarax lolo tax safara si ñew rek jël saraxu sarak ji di habil ndax sa bayyi ak habil ñom safara lañ doon jaamu kon nak so bëggé nak jubok sa borom da ngay jaamu safara ndax safara moy sa borom wax ne ne mom qabil mo ñëkk jaamu safara waaw mo ñëkk jaamu safara mom ak jabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo doon cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcé ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman gëqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñuy wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune ludul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwan wal alsul manam li yalla wax ne seen wute melokan ak seen wute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñoy yam kom bañu peñe mu ne ko wex gënul ku ñuul gënul ko wex neena ngeenel bi dal mu ngi ci ragal yalla te itam bu ngeen delo ci histoire da ngeen gis ne adam amul won couleur buñ ko mëna jox mëno wax ko wex la mono wax ko xonx la mono wax ko jaune la mono wax ko ñul la ndax couleur yep dafa dajewon ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne ne nit ku ñul la won yonent yalla Musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juroon ibrahima miñ doon wax legi te bi mu genee aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko te noddu ka di ëllëk yowmal xiyam yalla dana leen xarool ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la woon kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu deme ba ak mak jege ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw ba ko yalla dogale ba noppi wante wax ne ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nen ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifam ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax wayjur nek na yonent ci ay domam bi lako laje modi adam moy wayjur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julé ko wax né né chiss dafa wax jibril né ko lima bëgg dal moy nga jité ko mo né ko dédét doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci ko suuf limu don doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil taqabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nek ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñi wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakanma qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakanma ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamo ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba taxna itam bu ko yalla di fay bu reey la koy fay yalla fonku na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nen ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal up na lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam yenenbi bëgg ko lol contane ci ni mu don xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu ci bir xale bi gañu yoyu nak def ko fébar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu yoyu mu roc ci jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax mettit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu yi mettitu gom ya tax munuko wona muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yentib def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñeukenté ak yalla bopam yalla kenn du ko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekku na len fi ci aduna tekku na len itam al-akhir ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan deke waji yalla dafa dogal mu am njabot njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolu nak mu dajé ak addu kalpe bobu addu kalpe bi daldi koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba de setul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpi bi wot ko bu mu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yep ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fas yene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu romb dinaaw waji dadi ne yow pol mi yow picum pol mi romb ma ngi lay sédélo ne ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolou doy ko yew na ma pour fasiyene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addu kalpe bi dadi xaqataay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédélo ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré dadi koy ray bam ko rayé nak ñu tok dir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addu kalpe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar ne nañ leen jappal addu kalpe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara lu ma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo léggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bour bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpe bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ño daan bok di rer bok di agn bok di ndeki mu ne kon bour bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di rer ndeke bour bi dafa toggul won nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg reré ñu wut nak ben piccum pol mu douf defaral ko ko bam bax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpe bi daldi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu nopi mu ne ko ad-dhihku bila sabab min qillati al-adab mu ne ko ré bu amul lu ko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addu kalpe dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamu solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dadi koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga cédé nga nek cédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may ray té toñu mako mu ne ko kérok dama ko ree ne ko yow amuloo koy def seede lu dul pitaxum pool. Bour bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nag, mu ne dama ko rey. Bour bi ne ko man musuma xam ne ndeke mas nga rey nit, mas nga rey nit. Mu ne ko waaw waaw waa ji de rey naa ko. Mu ne ko kon nag tey jii lanu lay rey, ndax yàlla moo wax ci alquran ne inna nafsa bin nafs, ku rey bakkan dañu la war a rey. Daa di koy taril aaya ba ne ko innama jazaau allazina yuxaaribuna allaha wa rasulahu wa yasauna fi lardi fasadan an yuqattaluu aw yusallabuu aw tuqattaca aydihim wa arjuluhum min xilaafin aw yunfaw min alardi dalika lahum xizyun fi ddunya wa lahum fi laaxirati cadaabun cadim. Mu ne ko fayu gaa ñi nga xamante ni dañuy xeex ak yàlla ak yonentam ba di dox ci kaw suuf di yàq, nee na ñooñu bu ñu leen jàppee dañ leen di rey, nañ leen pendre dagg seeni loxoog seeni tànk te juwatle ko. Ñi ci reyul nit nañ leen dàq jël leen yóbbu leen ci beneen suuf bu bokkut ak réew ma ñu dëkkoon. Loolu mooy gàcc gi ma leen di teg fii ci àdduna, waaye yomal xiyaam daneen fa dajeeg mbugal mu metti. Ma ne ko kon comme yow nag rey nga nit, fokk ñu rey la ndax yaa ko tudd ci sa lamiñ. Mu ne ko nag maa ngi lay yëgal ne yàlla ku mandu la, pitaxum pool mi moo ko seede, seede bi nag feeñ na tey. Tey amul kenn ku mën a dox sama diggante ak yow, fokk ma rey la ndax yàlla ma la reyloo. Kon ngeen gis ne atta yàlla feeñ na foofu. Moo tax nit boo demee ba jaaxle bul wéeru ci kenn, wéeru rek ci yàlla, ndax doy na sëkk wéeruwaay. Mu mel ni kon Qabil mii wax ne ni képp ku rey nit ba ba àdduna bi di tukki dana am ca bàkkaar ba, ndax moo njëkk a rey nit. Waaw, képp ku rey nit rek Qabil mii dana am ca bàkkaar ba, ndax moom moo njëkk a rey nit. Wante suñu maam Adama alayhi salaam ci génnug àddunaam ay kéemtaan yu rëy feeñ na ci génnug àddunaam moom suñu maam Adam alayhi salaam. Kéemtaan yu rëy yi ci feeñ nag moo di ne keroog ay malaaka yu sell ñoo jël si rooxam. Xam nga yàlla dafa séddale ay mbiram ñeenti malaaka. Wax na ne yonent yàlla maanaam malaaka bu ñuy wax Jibril moo di saaxibul waxi war risaala, moom la yàlla dénk wax yi ak risaale yi. Mooy dem ci yonent yi di wax ak ñoom, yàlla di wax muy dem ci yonent yi di wax. Mikail moo di saaxibul amtaar wal arzaq, Mikail moom la yàlla dénk taw yi ak wërsëg yi. Bu ko defee mooy ministre bi nga xamante ni moo téyel yàlla wàllu googu, waayante itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteem kilifteefam. Azraïl moo di malakul maut, moom la yàlla dénk wàllu roox yi. Wax nanu ne moom itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteefam. Bu doon ne ci lu ñuy mën a jël exemple la ci àdduna, da nga naan mooy ministre bi nga xamante ni tey moo yor wàllu roox yi. Bu dee Asrafil nag moom la yàlla dénk àdduna bi ëllëg. Bu dee tukki itam wax ne ne mooy ëf rek àdduna bi yépp dal di jaxasoo ñépp faatu, muy nafxatul ula ak an nafxatul thaniya. Waaye wax ne ne keloog bi nga xamante ni yàlla namm na ci suñu maam Adama alayhi salaam pour mu génn àdduna, malaaka yu sell ñoo ko jël si. Ndax dañu wax ne nit ki su fekkente ne war nanu jël si rooxam mu war a faatu, wax ne ne dañuy tëj làmmiñam. Nee na bu boobaa nag ñeenti malaaka danañu ñëw. Waaw, ñeenti malaakaay ñëw. Su ko defee nag waa ji tëdd war a faatu, làmmiñam moom dootul mën a tee wax dara, day mel ni ku luu, day mel ni muuma. Nee na malaaka bi njëkk ñëw daf koy wax ne ko asalaamualeykum, yow kat maa ngi lay nuyu. Ne ko ana muwakkilu rizq, man ana muwakkalul rizq, man la nu joxoon sa wàllu wërsëg. Tuftu fi l ardi sharqan wa garban fa ma wajadtu min rizqika luqmatan. Mu ne ko man la yàlla joxoon sa wàllu wërsëg, wante wër naa suuf si la ko dale penku ba sow, gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg. gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatumako xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay gën aduna da non xamné dal magasin balen yalla joxone pour ñu cey jëlé wërseuk waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ni ko yaakar na ni kon sa sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko na rafatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyuko ne ko man la yalla denkon sanan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërsek ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dana dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyuko ne ko man la yalla joxone sa waluk noy wërna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo meuna noy lañ ma joxone ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna werna penkok sow pour woutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxone jeexna kon nak fokk na ne sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mo ne kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele demé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ñoo joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet daldi génné nak limu jotta def yeb ci lu bax ñu genné ay feuy yu wex tal ci lim ko bind yu rafet daldi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contante go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbek nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñom ño genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ne quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi génné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbeuti kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tej nanu walu gimu manam walu lu baxam ak walu lu bonam tej nanu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñewé nak mom la nukoy jox suy dekk mom lay dekk walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñew su ñewé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako niko kat new kele tedd kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham néna bu ñewé nak dana andak malaka yermande ak malaka yi mbugal shaytan itam dana ñew tok su shaytan ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax shaytan ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak shaytané nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak duko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet ja tombe nga nan ko waxal sa ndort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekul nit ku wara taxé lolo tax mulay gantu fekk gantu wala shaytané lay gantu kon togal ci wétam rek nan la ilaha illallah amana su ko déggé man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna néna fofu nak malaka maut bu ñëwé lék lék budé jël ruh gi dana ko jël gu metti lék lék nak dana ko jël gu woyof té yomb néna su fekkenti nak jël nako mu nek néw bu téxé mu né nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yërmandé ya ñoy yégg ak ruh ba nak yobbu ko ci hadratu rabbil alamin yobbu ko ci pays bu sel ba su fekkenti nak néw la bo xamanteni texewul yalla manam malaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yobbu ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki tedd ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalu bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wéranté amna ci ñi wax ni mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu né amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu né amna kay dañenu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ni danañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna wayé nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yantibi sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu salat so bëgge mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so bëgge mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so bëgge mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so bëgge mucc ci mbugalum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen day waral mbugalum bammel aw mak ñi neneen jeexetalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexetalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñene ba ci top modi wor wa nit ki bu fekke jikom yep wor la nenen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantibi sallallahu alaihi wasallam waxna ne istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adab al-qabr minhu yantibi neena na ngeen gorgorlu ci tanchu gorgorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé ndax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw ndax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu ko kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bamelam ndax dik na ci hadith yantibi sallallahu alaihi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jeer ruh gi su jeele ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu de jeer ruhu nit ku bax koku neena du ko xecc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji ne ko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfiratillahi wa ridwanihi yow bakan bu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey neena bu kérok bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañu tekki gemming ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yek kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu roc ci ko ndank ba dal du ko yek su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy nek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci pays bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: leleg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam yu sel yoy su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay denen koy wax mom malaka yi denen koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bokku ci mboloma yalla gëreum su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu juroom ñaar neena danen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi aliyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bind len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana aliyin ci la bok da ngeen delo ko nak ci suuf mu dugga ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di delo te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yenen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñoy laaj nit ñi ci bamel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax né yenent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako néna fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo né sama né jam bobu de lam wax degg la waw wax né né baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax né jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bamelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bamelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bamel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba sebeut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wajoju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len baye won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yal nañu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xéewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin koku alquran moñu ko netti mu melni kon malaka yu sel yoyu ñoy andak jaam yu sel yoyu cortège sen ruh ma defal len tarange yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax ne ne fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fekk ben jëm ju rafet waw ba rafetayam yem ko mom waji suko defé dana laj jëm ji ne ko waw yow yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bamel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga dan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetti le ci sa bir ci sa bir bamel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetti ci bir bamel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetti ci bir bamel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaika yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bamel dekkin bu sel ndax itam beure nak shaytané badan shaytané deluna bok ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak barina ndax wax ne ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dakk ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakk waaw yalla yemu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadhaytun wa turisinin wa hadha albaladi alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turisina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na dooma adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jaglale ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñewé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yirm doomu adama yermane yalla la gëna jégé ci méram ba ca top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mudi jagle ci mom

mom hazqil bimu répéter bati ba wolu wat bopam mu dadi delu ci wat bimu delu se ba tok dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muma nek ci mom akug lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu déllu wat ba mu déllu waté nak ba ci yoon wa yalla déllu wat ko ak wax ci la xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire bu ñuy fegnaal ci la toggé nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw ci déllu sé di sétti ba xam nak kessam paré na wala dét fekk na ay soldar ñu ngi ci biir kër Hazqil di ko laaj lutax mu defar kees gi waaw ñu ne ko Hazqil lima sana'ta hadha at-tabut wa liman ayyuha an-najjar mu ne sana'tuhu li nafsi wa li ahli sawnan li tharwati wa tharwatihim ñu ne ko amithluhu la yuba'u li ahadin in talabahu mink فقال لا حزقيل ديغا خامتيني يايو موسى دلوسينا pour djel ci kesski lu jitu muy dug ci keur gi fek na fa ay soldar yo xamanteni ñu ngi créel حزقيل ci kess gi nga xamanteni liggey nako diko laaj lutax mu liggey ko ñu ne ko lutax nga liggey kesski yow manager bi mu ne ko dama ko liggey pour sama bop liggey ko itam pour sama famille pour man ci denc seni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax kess yu melni doko faral di liggey di ko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mu ne dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop di ko jariño waye liggeyeluma ko kenn e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldar yi dem nañu yonti yalla Musa yaaji dal di dugg ci bi mu dugg se nak Hazqil dal di jël kess gi jox ko yaayu Musa e li tax nak ba legi tuduñu turu yaayu Musa lolu dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu ne ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari njariñ lol té itam kuko xam ñaaré sa affaire dana bax lol ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tour wi é nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul né amna ñen nak ñuko xam wayé dal kuko xam mom é danen la joxogn ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax touram nekul lu ñuy exposer ci téré yi lu dul né nak bari na sax ñu ci wax é ñiine ni la tuddu ñiine na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kenn duko bind ci téré xeyna dañ koy déyon té kay yaay Moussa bi mu jëlé kess gi def na liko boromam santone té modi nampal na yenente yalla Moussa ba mu mandi mu dadi koy duggal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yonent yalla Musa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma diggal ne na ko nampal duggal ko ci kess gi sanni ko ci geej gi fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak da di yeengu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma wa kayfa yatib qalbuki wa anti tarmi waladaki as-saghir fi an-nil wa at-tayyaru yandafi'u ila haythu la na'rif aw yakunu akila al-asmak qalat la ya binti siwa annani kuntu a'lamu anna Allah arhamu bihi minni wa annahu yuhibbuhu akthara mimma uhibbuhu ana munako itba'i ithrahu Maryam dadi wax yaay ji ne ko sama yaay
naka la sa xol mëna téyé ngay jël sa dom diko sanni sa dom ju ndaw ji nga jël ko diko sanni ci dakki té vagui ñu ngi jëñu di dem fu kenn xamul té vagui de ñu ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu muju nek ñamu jëñ yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaay ji ne ko dedet yow sama dom defna ko ngir xamne yalla mi mako sante momu upp yermandi ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf mu ne ko nak li malay sante moy topal ma rek ci gannaaw kees gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sante na ma waye dana def nga xamni kun liñi wax nan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonent yalla

te xalé la itam bu am barké ndax dugg ci kër rek commencé wéral fièvre bo xamanteni médecin yépp télé won nañ ko koku itam wax dëkk yalla barké la gu yalla def ci xalé bi assiyé da di jël xalé bi nak téyé ko fekk bobu firawna mu ngi genn ñewul bi firawna ñewé assiyé né quoi man dé amna ben xabar dal dafa am luma la bëggona dégalé mu né ko lool lan la mu né ko dal dama fi am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boku gisé da nga contane mu né ko lool lan la mu né ko tiflun jamilun malih mu né ko xalé bu rafet té am bayrété saf xorom firawna xol ko dadi dumuyu né ko xalel parce que bobu firawna xalé bu goor rek yobbu fitam mu ne ko xalel fofu nak le sheytane bu mag bi dal di joge mudi haman mom ci le jog ne ko yow firawna nga def très attention man dama ragal ni xale bi mo don xale biñ don wut pour ray ko ndax xale bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andilé ay problème waye comme jigen mom bu féké jëkërëm daf ko bëgg mo nek sheytaneem muy ëpp doolé ci mom kenen waye li haman wax mom sét lu la bo xamanteni wax dëgg yalla boko di gëssu dëgg la ba mu jeex xalé bobu moy xalé bi wara folli firawn waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya xam nga dañu wax ne mag ñi dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xalé bu tok ak wayjuram ñi waxtaan bu jek jek rek ben waxambaane bu reuy daal di rombu ci digg eut bi rek xalé bi daal di ne waw bay xana waxambaane bi mu mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën mu ne ko lan moko mën mu ne ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yobbu mu ne ko waw xana jongama mu mën ci aduna bi jongama ju rafet mu ne ko dedet jongama ju rafet e doomu ko mën ndax bu amé dom bu dom jo joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko fekké muy nelaw dana dag nelaw yi su ko fekkul muy liggéey dana bayyi liggéey ba topoto domam ba mu noppi xalé bi ne ko waw bay xana kon dom mo mën ci aduna bi mu ne ko dedet dom amna lu ko mën mu ne lan moko mën mu ne ko joy waw xalé mom nelaw mu ne ko xalé mom sunu lumuy wex su ko nelaw rofo rek mu dal di teud ken mënu ci dara mu ne ko waw xana nelaw kon mom mën ci aduna bi mu ne ko dedet nelaw amna lu ko mën mu ne ko lan mo mën nelaw mu ne ko aajo juta faju do amé problème té problème ba fajuul do nelaw mu ne ko waw xana problème bu te faju mu mën ci aduna bi ah xamna né xalé bi mën na laaj dé bay bi ne ko dedet problème bu te faju e mënul ci aduna bi mu ne ko lan moko mën mu ne ko mbokk yu déggo té yërmënté té sopanté fuñu fekk aaju ju te faju buñu takko rek aaju ba faju waye liñ ci soxla modi la ko dom ji ñëk laacc ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci aduna bi mu ne ko dedet jongama ko mën waye firawna lam doon am katan lam doon am doole asiya ko mën ndax moy jongama ji nga xamanteni e wax deug yalla e liñuy wax naan moy kani xéñam taxon na dal e xamoon na ne itam ñaawon na njort ci Musa waye nak faiblesse am ci asiya taxna rayul Musa ak itam namu yalla ak dogalam mune asiya ne ko firaun bu ko ray mune ko bu ko ray mu wax ko alquran netliko wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li walak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhizahu waladan
muneko firaun ki man na nek sama seddu beut nek sa seddu beut ndax sey nañ lu yagg te amuñu dom munekon bu len ko ray e te itam buñ ko garder euleuk man na am mu jariñ ñu jappé ko muy suñu dom comme yalla denku ñu dom ndike itam asiya baxna baxay go xamanteni katchor bu melni firaun warul nek jëkërem ndax wax nañ ne sax e asiya mi ëlëk aljana mom moy nek soxna yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ëlëk ci soxna yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ci soxna yi yonnentibi wara am aljana ëlëk ci la asiya di bok te asiya mo doon seyek firaun way wax nañ ne firaun waxtu masana soxla asiya pour seyek mom yalla da dan doxale mbam ci digënté bi firaun seyek mbam mi ba ajom faju malaka yi rocci wat mbam mi waye masta jotek asiya liñu sey li diru limu and ak mom yeb lutax ndax firaun kacior go xamanteni lu yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom firaun waru ko lal waru te jotek mom ci dara kon amu lolou moy sababu asiya baña am dom ak firaun motax bi musa ñewé muneko nanu ko baye mu nek suñu dom nek suñu seddu beut ya firaun daadi d'accord ci wax bi ndax bobu bëgg na asiya muneko kon samihi wa rabbihi fi ddar muneko kon wutul ko tour te nga yar ko ci kër gi baye ko fi muneko nak tuddé na ko Musa ñu neko lutax nga tuddé ko Musa muné ndax ñu ko foré ci digënté garab ak ñax wa mu ci arab moy garab sa moy ndox nga né Musa ndox ak garab ci digënté ndox ak ci digënté garab ak ñax len ko foré mu melni kon tuddu nañu yenen ti yalla Musa yar nañ ko ci kër Firaun kon légui affaire ma ngi commencé bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal te asiya juruko te itam munul nampal fokk mu wuti ñuko wara mëna nampal mu commencé nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wène Musa waye Musa nanguul mu jigi mu ne dal dañu dem ci marché ba su ko defé ñu yeglé nak nampal kat yep nañu ñew ndax sama dom ji dal bëgg na ko ko nampal li ñëw ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Musa bi topon na kees gi ba gis ne jaam yi doon sangu ci dex gi fornen ko ba yobul ko Asiya waye mu comme mom ci palais bi lay liggéeyé mu tok rek japp ñamburam melni bokku ta xalé bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu ba mu gis ne Musa bañ na nampal kat yep ci la daw nak dem ci yaay ja ne ko yaay e ñewal gaaw ndax Musa e wa keur Firaun yi for nañu ko legi nak ken rayu ko e Asiya jappé nako dom legi nak luñu bëgg moy kuko nampal mom nak bañ na nampal kat yep kon nañu dem nga jox ko sa wèn ba xam e waye nak lu jitu muy dem proposé na wa keur Firaun ne len mom gis na ko xamanteni mën na ko nampal bam ko waxe itam sonal nen ko ci waw ndax ko ku ñuy wax Haman mom moko ci sonal waw loolu la alquran wax ni wa harramna alayhi almaradi'a min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun alquran neena man yalla ñun yalla fexenen ba aramal soowu nampal kat yi ci yent yalla Musa nangu ci ben fofu nak la Maryam taxawé nelen yeen mbokk yi xana duma len tektal kër go xamanteni wa kër go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangu fofu nak la ko hamante ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xale bi dara yow mi
topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni Haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior kacior mu ne ko dedet e man dama xam ñooñu seen ñewante rek ci xalé ak niñu bëgge xalé ak niñu mëna topoto xalé te itam xalé xamul luddul ko ko yërem ak ko bëgg te itam xamna seen ciofel ci Fir'auna ak wa kërëm e lolo tax rek ma yaakaarne e comme jox ngeen nampal kat yep ñu bañ ma yaakaarne ñoom e dañen ko wara mëna nampal lool rek la ñu ne ko ako kon budé lool la kon baxna demal nga andiko ci la dem nak indi yaay ci bi mu ñëwé rek daal di koy jox wén wi rek Moussa daal di nangu mu nampal ko bu mu suur Asiye contane ndax Asiye jaxlé won ndax ciofelam ci Moussa eppone na ti bugul won mukk Moussa dé te itam Moussa nangul ben nampal kat ba lolu defon ci mom ak tiss mu yaakaane xalé bi dana dé ci loxom motax bi nga xamanteni nak yalla dogal na e yaay ji ñew ba jox ko wén wi mu nangu Asiye gëmé wuko waaw Asiye nak commencé laaj ko né ko dal man dama bëgg nga tok fi ci palé bi dima ko nampalal bu ko defé nak malay fay nga wax ma e ñaata la lay fay par wèr sa lepp di dox mu ne ko waw man de bëggon nako waye wax dëkk yalla dama di njabot te man rek ma nek ci kër ga te bu ma ñëwé fi ci palé bi tok fi itam sama liggéey yu kër dana tardé ma bëggon dal su fekkenté ni du la gêné nga bayima rek ma yobbu xalé bi kër ga suma démé diko nampal fofu su démé ba dëgër ma andil lako Asiye ne ko wa waye nga tokki palé bi rek ndax bobu Asiye dafa bëgg Moussa dafa bëgg xalé bi waye comme yaayu Moussa mom gëm na la yalla waxon ak mom te modi ne dana la dello xalé bi mom mu dëgër rek waaw dëgër ci rek ne dal mom limu bëgg dal moy dellu ci kër ga e nampal fofu xalé bi bu mu dëgër mu andil koko mu ne ko wa d'accord kon insisté nga man na la bayyi yobbu ko kër ga kon soko nampalé bu mu dëgër nak nga dello sil mako mu ne ko d'accord e ci la ko dello nak mu bolé ko ay soldat ñoko escorté yobbu ko ba ci kër ga e ñu daldi koy wutal lepp lo xamanteni rek soxla nako pour lu jëm ci walu ndimbalu xalé bi yépp lolu nak muy deugal li yalla waxo nak mom ne ko dana la dello xalé bi te itam dana ko def mu bokku ci yonenti yalla dogal itam fa la nek yor domam tok ak xel mu dal e lumu bëgg yone ko ci palé ba ñu fajal ko ko garatam gëna yok lepp rum ci dox te xalé bi kat moy xalé bi nga xamanteni mo wara folli ji Fir'auna ci nguuram nga xol ne tay su fekkonte ne xalé bi e yalla mënul bopam kon dana ko jaarale fenen waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pire mom la ko bolel te mënul ko dara kon nga xamne yalla kumu andal rek e warulo tit warulo rapi e motax itam yaayu Moussa xamne mom la yalla andal boba la xelam dal ba ni mu genee aduna waye yonti yalla Moussa bi mu demee ba deugar nga xamanteni yaayam nampal nako ba nga xamanteni legi ferna mu wara delu si nak e ci kër Fir'auna yalla dogal Asiye joxonté ak rendez-vous yaay ji ne ko nak andil mako jour sangam mu daadi nak yeglé ci dëkk bi yépp lan sama doom ji ferna nak ku am cadeau nak muko andil waaw kërok biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeau ba ci buntu palais ba bu mu ñëwé Asiye daadi yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi ne ko lool moy sa cadeau ba paré nak digal yaayu Moussa ne ko demal nga yobul ko Fir'auna momitam mu jox ko cadeau mu ñewé mu ngi fekk Fir'auna mu ngi tok ci chaise
gaddi yep wor ko mu jël yonent yalla Musa rek dadi ko koy jox mu tey ko waw dadi jël cadeau jox ko waye nim ko tey ni melni ko koy nax fofu nak fekk Firawna mu ngi nek ci aduna gu yaatu nek ci peur nek ci itam nguur go xamanteni deun nguur masul melni mom mu dadi feug deunum mom yolen mom Firawna dadi wax ne ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé nek bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonenti yalla Musa wax bu bu dis ci yonenti yalla Musa manam ana rabbukumul a'la moy man may sen borom bi gëna mag kon dir na mag yalla ne mom du yalla ju ndaw yalla yep mo len tek tank nek Firawna dafa am ben sikim bu gudd yonenti yalla Musa mu ngi tok Firawna ouf ko mu yotu sikimu Firawna nenen fofu jox nen ko fa doley fukki waxambaane yonenti yalla Musa limuy nek nek xale tollu ci fer bi mu xecce sikimu Firawna bi xecc bi dafa metti ba Firawna bu don julit la ñu ne ñappam tojna ndax xecc bu metti Firawna daldi mer ndax Musa daf ko ruslo ci biir njabotam mune nak legi nu mu def dana rey yent yalla Musa ndax ki moy nonum bi mu don wut ki dal moy sama non bi ki dal nan ko rey lir bi du fi magge ki dañ koy rey asiyene ko deedit ki xale la limu def tayuko e so wedde nak lima la wax modi nunu jël bayima ma def ben affaire asiya dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko bamu xonk dal di jël ben fruit tek ko ci wetu weñ gi ne ko nak bu fekenteni jël na fruit bi ño xamne e do xalé mag la limu def maga ko def su fekenteni nak jël na weñ ko tang gi ño xamne kon yefi xalé la na xalé xamewul lu bax ak lu bon yent yalla Musa di ram bu bi mu accé ci weñ gi rek dal di ci tek lamiñ wi ba lamiñ wi lak waxne ne sax pom bi lu wuti won rek fa Jibril fel pom bi fel loxom mu dal di wuti nak weñ gi dal di ci tek lamiñam e lolu taxon na lamiñam yaqku ba mu xawona dotom tuti waye mbokk julit yi ñu leen di ñaan ci aljuma bi di ñew inshallah ñu aggalé e histoire bi xamna nak dana nek e ay waxtaan yu xawa takku tuti wante itam histoire la bo xamanteni alquran moko netali ñuy netali rek ci lamiñu alquran e comme waxtu yu dafa jeex nak ñu leen di gëreem di leen nuyu di leen sante seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak sen mbokk pabja wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي ginaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delu sinen pour fasiyene continuer waxtan ci yonent bu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yonent yalla Musa. Yonent yalla Musa alayhi salam kune xamna ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonent yi gën, ci juromi yonent yi gën ci la bok mom yonent yalla Musa. Mu nek exemple ci walu muñ, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lool lepp ku sibru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemeku ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisoon nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag bu ñuy wax Shu'aib, e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Fir'aun. Nek nak Shu'aib lu tolok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shu'aib, waye yonentibi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shu'aib lu tolok fukki at. Wanti mom yonent yalla Musa alayhi salam limu nek ak Shu'aib bañu am juroom ñetti at, dafa am lu Shu'aib wax ak mom. Daf ne ko jur gi ma la jox nga koy sam, legi ben at nga fi dessé, waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonentu yalla Musa amna ben xewal gu reey gu mu jele keur yonentu yalla Shu'aib, mu nek mu'jizam bi gëna reey, manam mu nek miraclem bi gëna reey, mudi ben yet yet bu nga xamanteni yonent yalla Shu'aib moko ko jox. Ndax yonent yalla Musa bimu waré liggéey ci kër yonent yalla Shu'aib, yonent yalla Shu'aib dafa amone ay yet yu bari ci bir neegam. Mu yebal domam ju jigen ji neko duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yet, joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi. Waye xale bu jigen bi bimu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yett yi pour andil ko yonent yalla Musa, amna ca ben yett bo xamanteni dal su don ne ci suñu jamono bi dang nan njuma la, ndax dal daf netel rek yett bi dal di teub rek teggu ci loxoy melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xara ma yobul ko yett bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yet wi. Shu'aib ne ko dedet waxuma la yet wi, ndax yet wi sama alal la, bokul ci yet yi wara genn, deloko. Xale bu jigen bi dadi jelat yet wi deloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yet yi, yet ba mu jelon momitam daldi tebat rek dalat ci loxo ba mu genné wat ko. Bi mu ñewé Shu'aib ne ko dama ne la delol yet bi, ndax yet bi bokul ak yet yi mala wax. Mu delawat ko di gennewat benen yet, yet bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon. Mu ñew nak ne ko bay yet bi de nangul ma jël ben yet, andal fu muy jubé yet yi rek mom muy ñew taxaw sama kanam. Mu ne ko kon ki mo doon borom, ndax yet wi bi iblis yakale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf, yet wi la damone ci ben garab indale ko yet wi kon yetu aljana la mune nak ñun yenente ñokoy donnante motax kudul yenente rek waru lo jël yet wi kon lolu jundju la bu may won ni Musa mi nek ci sa kër yenente lay nek fofu nak la yenente Allah shayba xame ni yenente Allah Musa mi dana nekki ab yenente yenente Allah Musa yor yet wi nek keman bu reuy yenente Allah Musa keman bu ne def nako ci yet wi way ci juroom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yenente Allah Shu'aib te yenente Allah Shu'aib wax ko ne ko lu juroti ci jurgi ya ko mom ci at mi te Yalla bëgg na alalu yenente Allah Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di naane yenente Allah Musa daldi jël yet wi duggal ko ci jurgi ku ci naan te nek xar mu jigen wala ngay bay wu jigen wala ngay nak wu jigen bo naane ci ndox mi rek atma jur nga ci ñaari yoon lolum jox yenente Allah Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci lako may domam joju nak amna ñu ne ku makki lako may amna ñu ne ku ndaw ki wax neen ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam yi legi nak ñu wara joggé yenente Allah Musa tagto ak yenente Allah Shu'aib ne ko nak ma ngi delu Egypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma genné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal gisante ak sama mbokk kon ma ngi dem mu daldi jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam daldi genn dekk bi nak wara dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa alajala sara bi ahlihi e musa joge na madian munfasilan min ardi madian wa kana fi ayami ash-shita wa ma'ahu imra'atuhu wa aghnamuhu wa hiya fi shahriha la tadri atad'u laylan am naharan musa bimu ande jurgi andak soxnam joge madiana wara jëm misra amonna ak jaxle lol ci soxnam ndax soxnam dafa ëmbon ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccëk fofu nak Musa jaxle fa lol ba benn guddi mu di guddi aljuma mu sedd lol sedd bi andak taw bu metti e ba Musa jaxle andak xiin ak dënnu asaman si ñul kupp Musa mujju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jekki jekki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba Yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam su wara jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaaxle yent Yalla Musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu Yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran fa qala li ahlihi umkuthu inni anastu naran لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى بيغا خامتيني يونت يالا موسى نيك نا سي جاخلم غوغو سي لا جيس نك لو ملني سفارا سي بن مونتاج مونتاج بني واخ طور سينا مو جيس فا سفارا بي مو ياكار ني مو جيس فا بن لير مو ياكار ني لير غوغو نك سفارا لا مو دادي واخ نك سخنام سي نيكو نك توك لين نين خار ما في tok len ngeen xaar ma fi ndax lele ma seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekkenteni awma fas xal sax meuna fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu mu meuna jaar ndax fum ni dañu gëlem ñu ne bi nga xamanteni yonenti yalla Musa ñewna bëttim safara wi té mom safara la ko jorté won wayé lèr la bi mu ñëw bëttim lèr gi le dëgg ben baat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñëwé ba taxaw rek ci lèr gogu lèr ga ngi nekk ci ben garab go xamanteni lèr ga ngi ko joggé ko asaman nekk lèr gu yanj waye lèr gi nak amul saxar gisul itam mat muy jeri waye lèr la go xamanteni rek lèr gu for la ent yalla Musa alquran neena bi mu ñëwé ba tim lèr gi amna baat bu ko wo baat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa baat bi daf ne ko man may sa borom su mil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu lapte sel xam nga yonent yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla summiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulliwul du lap waye buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa ent yalla Musa dadi summi dalli amna sax ñu bari ñuy wax ne e yonen nit boko soppe bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yonent bi uppule morom yonentam yi moy bako yalla di recevoir ci ci arash yonent bi dalam lu duggalé waye yonent yalla Musa ci ap montagne len ko recevoir te biñ koy recevoir dañ ne ko summi sa ñaari dal wa wabitturi Musa nudi yakhla wa ahmadu fawqa al-arshi lam yu'zan bi khal'in 'ali waye koku day woné rek né daraaje yi ño tollowul yantibi sallallahu alayhi wa sallam moy soppé yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yantibi da nga nan habiballah Musa nga né kalimullah yalla nak né ko dama la bëgg def ab yonent wa ana akhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri muniko man may yalla te amul benn bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamuloni julli ki kay def day fatiliko boromam waaw te fatiliko sa borom nak benn xewul eppuko motax muniko wa aqimis salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul benn solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wul te legi mu tukki xam nga yalla ay junni at ci mom comme benn bis xolal bam waxe yonent yalla Musa ne ko aduna bi legi mu tukki ak suñu digënté ak yonent yalla Musa li fi dox ci at bari na te ba legi aduna bi tukkegul te itam ñun ñoo gëna jégé aduna bu tukki te yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonent yalla Musa ne ko inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a mu ne ko ndax bis penc wër na ni dana ñew presque sax ñew na te bu ñewé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax na itam nit ki jëf mo upp doole ci mom leneen kon yalla waxna suñu waxna yonent yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex kon bul ñak fayda ba ken yaqal la yiwu alakhir fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda muneko bul ñak fayda ba ko xamanteni gemul dara amul dara ci pass pass nit ko xamanteni jaamu bakanam la khalatam guddul khalam yaatuul ludul beug beugam ak khalatam ak ay nam namam yeb daf koy yemalé ci aduna koku bul ko def andando bum la galankor ba nga fatte alakhir ndax bis la bo xamanteni la ci dess baretul lek mu ñew mu ne bul top nit ko alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonenti yalla Musa ci jamono bobu yonenti yalla Musa mu ngi yor yet wowo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi mu ngi joge ci borom bi yalla laaj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yalla ne ko lu nek ci sa loxo nday jor yow Musa mu ne ko sama yet la ci yor sama yet la nak bo xamanteni dama ci sukkandiku bu may dox sama jur gi itam ci la len di baccal ay xop pour ñu mën ko di lek amna ci itam yeneeni aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yet wi wax neen ne yet wi sax bu Musa demé ba am ak jaaxlé sax ci fan la wara jaar leg leg yat wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yat wu yeme la wax ne bu teje di nelaw itam lepp lu ko djublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmon ci yent yalla Musa yat wi moy djub sopliku jëm xex ak rapo bu mu dem motax muniko wali fiha ma'arib ukhra fek itam yalla amna ben miracle bu mu bëgg woné ci yat wi قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى يلا نكو سن اليتوي يا موسى موسى دادي جل يتوي سن نكو وهي يلا نين بمو سن يتوي نين يتوي نكنا جان جري جو خمنتيني مونغي دخ يونتي يلا موسى دادي تيت daldi wulbatiku melni koy daw yalla ne ko deet Musa bul daw kay yow kat kuñuy musul nga ci ayu janji ñewal khuzha wala takhaf jël ko ci nga baña ragal Musa xawa hésité parce que jann la jo xamanteni reyayam upp na reyayu montagne ndax reuy mu ne ko sanu'iduha siratuha alula soko jele day delouat nek yat comme nang ko yere won ci sa loxo Musa daldi wolu boromam daldi daw song yat wi rek melni lu ko nacc mu delouat nek yat mu jël ko nak fon ko tek ko ci denn bi waaw daldi jakarlok borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jeul sa loxo nga duggal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ciy genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngannaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la len nat ci suñu kemtan yu reuy way fekk bobu yalla amna lum nam ci yonenti yalla Musa te jamono bi muy wax ak mom yep wonu ko ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun way yalla jek jek rek ne ko izhab ila Firaun innahu tagha mu ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew ne jappé na bopam ne mom moy yalla dama bëgg nak nga dem fa wax ko ne ko du dara ku ñu yilif la te man maa ko yilif, may boromam du dara. Ñi mu nekkal daf di seen sang rek, ma dogal ko jox ko ngëneel googu, waaye gënu leen. Ah, waaye yonent yàlla Moussa bi ko yàlla waxee lii, moom xawoon na am lu mu tij ci boppam, moo tax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni. Mu ne ko sama borom, man di foofa dama fa rayon ab bakkan, te damay ragal itam bu ma fa demee ñu ray ma. Mu ne ko beneen bi ci des itam, sama làmmiñ dafa xaw a dotom ndax weñ ga ma ba ma nekkee xale dama jëloon sama làmmiñ teg ko ci weñ gu tàng. Weñ gu tàng googu moo lakk sama làmmiñ, ba léegi sama wax setul, dafa xaw a taq tuuti. Mu ne ko wa axi haruna huwa afsaxu minni lisaanan fa arsilhu maaya ridan yusaddiquni inni axaafu an yukadzibuni. Mu ne ko yabalal sama frère boobu ñuy wax Haroun, ndax moom ku éloquent la, làmmiñam set na, te itam waxam neex naa dégg, te moo ma gën a set làmmiñ. Mu ne ko yabal ko mu ànd ak man, su ko defee nag mu nekk sama secours, di ma dëgëral, di ma dëggal, di ma jàppale, ndax ragal naa ñu fenloo ma, te bu boobaa sama làmmiñ du set pour ma mën a gën a layal sama bopp. Yàlla ne ko sa nashuddu adudaka bi axiik. Mu ne ko kon danaa la jàppale, gën laa dëgërale sa mbokk moomu ñuy wax Haroun. Waaye boo déggee ñu ne yonent yàlla Moussa ku bëgg mbokkam la, et ba yàlla waxeek moom mënoon naa seet keneen, waaye mbokkam la tànn. Te itam boo dee xool, mbokk alalu yàlla la, kenn defu ko, yàlla ci boppam moom moo ko def. Te itam naf na ci mbokk, ndax dañu wax ne garab garab, et balaa jox kenn ker, jox ka toog ci suufam, ndax moo ko gën a jege. Kon balaa ngaa jël sa ngëneel di ko jox keneen, jox ko say mbokk ba pare, parce que ñoo la gën a jege. Moo tax moom yonent yàlla Moussa alayhi salaam bi ko yàlla yónnee, dafa fexe ba message ba mu boole ca mbokkam moomu di Haroun. Mu delluwaat moom yonent yàlla Moussa wax ak boroomam di ko tawat, wan ko itam ne ko nit ku doyee di la fokk mu jàppale ko ci mission bi, sinon rek du dem fenn. Mu ne ko rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna axi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuruka kathiran innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Moussa. Moussa ne yàlla maa ngi lay ñaan nag nga yaatal sama dënn te leeral ko ba luñ ma wax ci kàddu safaan mu mën ko supporter. Xamuloo ne kuy wooteel yàlla kàddu safaan bu nekk da nga ko dégg, waaye bu yàlla yaatalul sa dënn da nga xëy na waqet daw. Moo tax képp koo xam ne yaa ngi taxaw di woteel yàlla, bul bañ ku la ca wax wax ju ñaaw, bul bañ itam ku ca jëflante ak yow jëflante bu ñaaw, waaye jàppal ne rek yàlla ngay woteel, yaatal sa dënn, ñaan yàlla itam yàlla yaatal sa dënn. Moo tax yonent yàlla Moussa wax boromam ne ko rabbi ishrah li sadri, yàlla yàlla nga yaatal sama dënn ba ma mën a supporter lu ne. Wa yassir li amri, yàlla itam nga yombal sama mbir, waaw lépp lu ma dugg yàlla nga ko barkeel ba ma am ca ndam. waxlul uqdatan min lisaani, fas fas bi nekk ci sama làmmiñ, te weñ nga defoon ma ko, weñ gu tàng googu, ba tax sama làmmiñ setul, yàlla nga ko fecc ba mu set. Bu ko defee yafqahu qawli, ñu mën a dégg nag li may wax, te maa ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu ànd ak man di ma jàppale, te kat ministre ba nag na nekk sama mbokk, waaw te choisir naa sax nga tànnal ma Haroun, ndax sama frère la, ñoo bokk nday ak bàyyi. Ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri. Bu ko defee ñu mën a ñu mën la jaamu jaamu, di la sàbbal sàbbal gu bari, di la mën di fàttaliku itam lu bari, ndax wér na ne yow fu nit nekk rek yaa ngi jàkkaarloog moom. xam nga namu nekké lolou ma ngi la koy ñaan bimu waxé ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya musa yow musa li nga doon ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla harun famu togon ci egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ng koy waxante ak yent yalla musa fofu la yigeene mom itam nek na ap yonent waye proposition bi mu ngi joge ci yent yalla musa momo ñaan pour yalla def freram bobu mu nek ap yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yent yalla musa ci ne dana ko jappelé ci message bu difficile bi nga xamne tek nako ci loxom ndax yent yalla musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi firaoun té itam bour la bo xamanteni défé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonent yalla musa firaoun é musul fébar dawul saqat ñandu sax dawu ko def amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat lolou yalla def ko lulul rek jey ko gis nga bi mu toggé ba jikki mom yonent yalla mom firaoun mu jikki jikki ni ana rabbukumul a'la may sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw ci ñew ba ci firaoun ne ko ah firaoun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de firaoun ne ko ah kon mu tuub ko iblis ne ko ah ajewuko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonent nga xamne kon firaoun agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonent yalla musa comme fofa lay yaro te xamne itum jikoy firaoun yalla nak ne ko amna fuma jaaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali jaar jaar yoy nga bayiko xel ba suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muneko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha an niqdhi fihi fit tabuti faqdhi fihi fil yam falyulqihi al yam bis sahili ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun la wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala 'ayni muneko amna ay xewal yuma la jaarale muneko di nga nekke lire te sa yaay jaaxle neena man yalla ma wax ak sa yaay nela neko sanniko ci geej djel ko nga def ko ci kees sanniko ci geej man dana ko sam ba delo sil lako
1: ci bakkan ci bakkanu lire barina ngir wut la yow ma djel la tek la ci ñaari loxo mu teelate manul la dara ma djel bayre sanniko sa kanam ba kula ji sopp la mu sopp la ba beggu la ray muniko kon suma ne la dana la jappale nga war ko meuna gem muniko na nga fatte di ko itam iz tamshi ukhtuk

yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon nak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ja andon nak yonent yalla Nuh ka ci dess di jigen ja andon nak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñooñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don andak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñooñu ëlëk yowmal khiyam dana len duggal safara boole len nak ñu melni fir'aun ñu andu duggu safara ma toroxal len mbugal len mi ne waw lutax ñaari jigen ñi nekk jigen ñu bon gis nga jigen ji andu nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di len wo wax ne ni duna nak ñom jooni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nañ ko may jabar pour gën ko mën djéku nañu ko may jabar pour gën ko mën djéku jabar joju ñu ko may nak xétu tiay tiay gu nek jëflanté nako yonent yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom buñuy wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wote na ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñiko gëm andak mom andak ñom dugg ci gal gi ñeko gëmul mu bayyi len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobi len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunaam bi kérok ba yonent yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko bako yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga andak man mu ne ko dedet

fo ñewul da nga lap ci ndox mi de mu ne ko bu yebo te itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fek ndox ma dana ko dépasser bu dépasser ko lu tollok mom wala lu ko upp kérok yonent yalla nuh jaxle na jaxle go xamanteni ñaan na boromam wa nada nuh rabbahu wa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla nuh wo nama kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci sama ñooñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du tardé taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bugal len fokk ñu dé ci taw bi te itam xamna ni ya gëna mëna atté ñëpp te ya gëna manu ñëpp ma bëgg sama dom ji sopp na ko ciofel go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla nuh qala ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin muneko yow nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yayam bagn la koy may intention ba nekulone intention bu serieuse dagn la beggone jek lolo tax ñu may la ko yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu binniyat kun kep ko xamanteni yalla dogal na yaangi jeflante ak nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yene bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko fokk nga gis natija ba fokk resultat bi genn motax muneko yalla ne ko innahu amalun ghayru salih waaw yene biñ la ko mayewon moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yefe rek lay nek loko beug beug itam won ko gannaaw bokul ci sa ñoom mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi meun leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nanuko waye yalla tero nako ay chateau yu am valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yent yalla Musa alayhi salam rayna asiya ray jibarkat ya ray lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu ray len du dara lu du rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tégalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma téggi indi wat benen miracle fataba allah alayhimul ayati al mufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yoy nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa ne ko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran wax ne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin-nadhirin ko ki itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbottu ya ak dret jak tamsuba bam len masxo ak xar gi mu xar geej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tuddu nako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Pharaon ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñu ne Musa nit ku ñul la woon ñu ne li tax mu nek nit ku ñuul modi liko yalla wax ne ku dugal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana leer dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlo ak yor ñaari beut lolo tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñuul la woon ñu bari neen yonent bu ñuul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xam yi
wax ne nit ku ñu la won te itam bo xolé égypte ay copte yi fa dëkk ñu ñul lañu ndax amna benn dëkk bu ñuy wax nawba mu ngi frontière ak soudan et so démé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñul leen et nawba nak tuba bi mom lañu wax ni bi et kon lolu day wone rek ne lu mëna nek la yonenti yalla Moussa nek nit ku ñul ku melni cheikhanta diop mom waxna lolu te égyptolog la neena yonenti yalla Moussa ku ñul la won ci bi mu defé ay mbiram gis na ne dal yonenti yalla Moussa nit ku ñul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni imam sha'rawi mom dafa contrôler waye teguko luddul rek ci racisme ndax mom daf ne dal Moussa nekul won nit ku ñul parce que imam sha'rawi borom xam xam la ci égypte ñepp diko ciow mais mom daf ne won dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Moussa du nit ku ñul waaw neena ndax ñul naqs la ak wañent la te ab yonent warta wañé ko xam nga borom xam xam bu tol ni wax wax bi day nek jam jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñul ñi xamne l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax ne ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'indallahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñuul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yonent bi ci bopam wax na né ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënënte bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'indallahi atqakum waye dal al muhim huna liñu yittel fi du Moussa ku ñul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind ku mu bonon nga bon ku mu baxal nga bax waye dal ñu bari jiñ neñ na yonent yalla Moussa nit ku ñul la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Moussa jëflante nak Fir'auna te Fir'auna woné ak soxor ci ña and ak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñeek modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte ñu daldi ñew daw si ñew ci yonent yalla Moussa ne ko liñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñep dañen dé yent yalla Moussa daldi ñaan tawba teggé ko ah mu yakani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu andil waye nak ñu ngi lay yegal ne sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la ah fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waxa alayhim ar-rijs qalu ya Moussa du' lana rabbak بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون سنو ولرن تك يونت يالا موسى بمو نيان يالا با يالا تك مبغل مريك نيو دلو وات تيملو كان ونيو نيكون ملني وخو نيو ون اك موم واي يالا كونتيني وات تي غيناو طوفان بي اندي اي نجيرير njereri dug ci dekk bi luñu bayon njereri lek nam ñu dem ba mënatu ñoo am dara ay njereer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal ndax sheytane waxon na yalla ne ko e man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mune jigen ñi yalla ne ko man njereri ñoy samay soldar waaw xet wuma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñoom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Moussa ñaan
lu nek ñu jabbatu ko wax ba yonent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bam ko tegge itam ñu delu wat rek daldi e fecci wat wëlëre ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu leen di mat sen lal yek fo dem sen yaram yi sen bop yi yep ay teñ lay nek kep ko xamanteni rek weddi nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak sey sey yereek sey neeg ak fune mir yek yep ay teñ rek nga fay gis lolou jaaxal len ñu ñewat ci yonent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metina ah yonent yalla Musa itam daldi ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñom ñu continuer war rek fecc wat wëlëre ba melni du ñom ñoo demone ci yonent yalla Musa don ko ñaan pour mu teggil len bugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tekki dir yonent yalla Musa lañu charponté won ak mom defu ñuko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa poche sax da ngay duggal di genné dara fekk ci ay mbott nga genné di sanni ndax mbott yu bari fune mbott ya nga ah da ngay tek sax sa bolo agn di agn nga gis mbott yi teb di dugg ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lool taxul ñom itam e ñu daldi genn ci natou ba manam genn ci lañu nekkon loolul dañu lalat ay pexé ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñu dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi xamna yonent yalla Musa kenn ëpp ko natou ndax giir gi gëna dëgër bop ci giir gi giir yi len ko bolel muy jif yi e ñu ne ko li ñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu natou bi ndax mbott yi dal sonal nen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxas ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñu ne sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu ne nak dañuy yew rek fu ne nga gis fa mbott waaw e biko juroom ñaarël ci natou yi ginnaw biñu téggé natou mbott yi yent yalla Musa yaakaani dañuy gëm ñu lankat delu wat ca yéfer ga ñu nekkon yalla jéki jéki rek wacce dérèt ñu ne dal sen ndox ya ndox mi dal budé ten la wala robinet wala ndox mo ték rek boy ñëwé bo tanxé bay naan rek mu nekk dérèt waaw so duggé di sangu itam mu nekk dérèt mom dal ndox mo xonku ciur la amna ñu né itam dañ ca bolé di bori waaw sen bakkan yi di soté ko dérèt rek dëkk bi dal fess del ak dérèt waye ñi gëmul nak yent yalla Musa ñom la yalla tek natou bobu wax ne sax so bu fekke ku weddi yonent yalla Musa mo and ak ku gem yonent yalla Musa di rot ci ten bu ki roté ndox mu sel lay yob bu ke le roté mom ki weddi yonent yalla Musa mom ndox mu am deret lay yob lol lepp yalla natto len ko waye taxul itam e ñu jajju lulul dañu lalat ay pexé ñewat ci yonent yalla Musa ne ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mi nga xamanteni yalla tek nañu ko ñu ngi lay ñaan nga gisee ak sa borom bi mu teggil ñuko ndax ñun kat sonu nañu te itam so ñu dimbali wul du bax yent yalla Musa mom itam ca mbax nga ak itam yene bu mu am ci xetam ndax bugguñu bugul mukk aw xetam daldi texé di lulul dafa nam ci ñom ak texé mu daldi delu wat talal loxo boromam daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaan mbugal mi nga tek sama xet ka teggiko yalla delu wat ndox yi nek ndox yu sel yo xamanteni e mën nañ ko jëfëndiko waye taxul itam ñu jajju ah lulul ne bañu d'accord rek yonent yalla Musa ci charte bobu ah dañu mujju nak daldi delu wat ci kéfer gañu nekkon yalla nak daldi xamni ñi ay badol lañ mu fasiyene len nak raxas ci ko suuf bañu set wicc mu daldi wax
yent yalla Musa ne ko